0: Si Mang Kano!
1: Kumubirada! Tatlong ba sa okra?
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: This is the Philippine Lotto Draw! And your host tonight?
3: Isa na lang yung kanumero. Isa na lang yun. Muna akong dadugong 3 million sa loto. Isa na lang yun.
4: Number 5.
5: Number 5?
3: Yes! Because Daugong 3 million! Yes! Thank you! Bitaong dadugong 3 million. Karoon ka, maghipos na ko. Biyaan na ko lang ang asawa. Kidato na ko. Milyonaryo na yun ko. Yun pa. Ang resibo na ko sa loto. Aramal yun ako itong ibutang dili. Asa mo itong resibos loto? Naaray ko ito dili ba dito? Pwede mawa ito. Di na ko maklaim akong 3 million. Asa naman ito?
1: Kanor, nagunsa mong kadiha.
3: Pandamay, ako asawa.
1: Kanibang resibo sa loto yung muhang gipangita?
3: Yes, darling. Kanagyo kay, kabalo ba ka, darling? Umita ako itong 3 million sa loto.
1: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Si batan ko nimo? Ha? Mulayas na ka kay milyonaryo na ka, ha?
3: Dili, darling, oy. Kwartahan na ta, darling. Nanatay 3 million.
1: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tagutang kanor, kulangan pa ning 3 million. Mona, ayo pagdahom nga napa kay maimo ani.
3: Ba? Tama o sakto yung kay kadadlim. Mawagin na yung sakto. Damay, may pinag-isay na lang ang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di magnagyapon kumakakwartanin. May paminit pata dala ko sa lunggong.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Besh, hindi ka mapasugot nga tawgon kanila tanga tungod kay nagpalangga ka sa sala nga tawo. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? O ang tawo nga ng biya, bisan kabalo siya nga ginapalangga siya sang tampad?
5: Definitely yesterday, once more.
6: It's so good.
5: On MOR Classics.
7: You know, the classic stuff.
8: Classic old days.

0: Ay, amunin glide pre ang elevator na ginatawag. Kaya namin, no, nagsaka, panahog lang siya, no? Pre, ipos ka lang, ha? Don't worry, ha? Damo ko di kwarta, pre, pag-ulang ko na maligya, karabaw. Ha? Sakpon na ka, pre. May ideya ka, pre, kung tagpilayan plate, eh.
1: Oo, dili ka magbinugog, dili magpainuranti. Unsay magbayad? Wala pagali na ningil ang konduktor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tagal. Ano ba to? Tagal. Tagal, oh.
1: Ah, Inday! Si Sir mo ito. Na plat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aro, dugudugugang ka no.
1: Ha?
2: Dugudugugang ka.
1: Dugudugugang. Si Sir mo nga ito eh. I need cash. Naplat yung bike ko.
2: Hi. Bako ka man si Sir.
1: Si Bakit?
2: Sir. Bako manin na yung upot sa koy ni Sir.
1: Ano?
2: Honey buns.
1: Oh, honey buns?
2: Honey buns.
1: Maan ba ko man? Hindi ka ako si Inday, ano? Sino ka?
3: Ako.
1: Anong ginagawa mo sa bahay namin, ha?
2: Hello, ako si Inday.
1: Budol-budol ka, ano? Anong pigigipan mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Hello? Ma'am! Ma'am! Pigapot si Inday! Ma'am!
4: Sisay on Budol Budol. Abang nga.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Boss! Gipatawag ko no kunin mo, boss!
3: O, gipatawag ta ka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
2: Boss, huwag ba kailangang masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho rin sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
3: Ay, nagun sige reklamo nila ka doon. Ikaw mo sundo nito, kaya ikaw may sinaligan rin sa opisina. Lakaw na nito, kaya basig malate ka. Pagdali.
2: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba. Upawan ko magiging madugay ba?
4: So kiss me.
2: Asa naman yung tawhanan eh. Kanigan lang Alex, OA kayo. Mag-taxi na lang din sa paingong opisina din sa katultol. Kalami yung pangahon ko mag-iniron. Madugay pa doon kayo. Kalukahuras na kung naghulat din eh. Wapa mabot. Bantay na dugas ko arong Alexa ka. Bantay na ka. Kutukutuhon mag-yuti ka makitaan ta karun ba? Kutukutuhon yuti ka.
5: Excuse me. Ikaw si Mangkanor?
2: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mangkanor. Ngano di ay?
5: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
2: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Oh, yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasinsya na wako kabantay.
5: Ganyara ka naghulat din, eh?
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bagura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Uyaw, gila doon ka, gwapa, may hanak ka.
5: Sigurado ka, ha? Ba, sinugila ay kaghinulat sa ako, ah?
2: Ay, wala, ma'am, oy. Bisa pag pinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, hindi ka, ma'am Alex.
5: Sige, tara na. Ato na ta sa office.
2: Panamay, ginunitay akong kamot. Nagulingan sa mga doon,
6: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ibibili kita ng salbabida. Kasi malulunod ka sa pagmamahal ko.
2: Maride!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Hello, Doc. Doc. So pagiriba ko tabi nakagat kay halas. Ano kat anong gigibong ko, Doc?
1: Nako, dapat ano, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natukla yung kaibigan mo. Bilisan mo ha, balitaan mo ako.
0: Salamat.
2: Paday! Makulog na yung daradara ko. Anong sabi ka, doktor?
0: Magagadan ka na da!
2: Nata!
0: Awin da! Paday ako ang masupso!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Regis, tiga pagi murah namanya nasi guak-guak. Itu anak separi turun.

0: Oh, Mangkanor. Okay na ni imong bombilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin na human. Ayaw sa ahilante kay Mangurinte.
1: Ah, problema na pa rin, Toro. Mamainit sa tapasag din na balikan lang nato na.
0: Oh, tara.
1: Oh, doon na ba sa pamainit? Update nyo kay kang kanahana ka. Tara.
2: Uy, very good. Nani mga bulb? Eh, namino po din akong umagad sa kuwa ba? Daw be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto nyo manalamin unya. Ano ya?
0: Mangkalor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. Mitindog ay... Mitindog ang iyang buhok mo rin nagnaog troll. Bira!
2: Nauhaw na ako. Ang
1: akong buhok. May wig na rin yung buhok sa ngulangan.
2: Wig!
1: Naiking daw.
2: Napanit na gumagol pa. Wala na ko yung buhok. Kanon!
1: Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Ang akong ugangan. Toro, talawang na ako sa ugangan. Murang pantat kang ipakurintihan.
3: It's throwback all the way.
4: All the way.
3: In an all-flashback Sunday.
4: MOR Classics.
5: More music.
4: MOR Classics.
3: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila sound.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: MOR.
3: Classic. The 90s.
4: The
3: 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: MOR.
3: Classic.
8: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
4: My only radio.

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapacheck ako tani, Doc.
0: Ay, man ang problema mo, Mrs. Hao?
1: Ang chan ko bala, Doc. Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc. Nga anga, kadugay gid ya, Hao.
0: Abi, sige, Mrs. Check na to, no? Mahigday-gday. Okay, okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, Doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mapacheck mo sa bana ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: ugly girls like me at 17.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlok pa sa okra.
1: Ako na gudnit.
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Kaysa pa sunod magpatuli niya. Sige na, mga kalawan kay mong mga bataan mo. Ikaw, Apya, sige na, patuli na.
4: Hindi ko magpatuli, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
3: Sa sakit? Ikaw, bata ka talawan, sukay ka na kasi na. Patuli na, patuli na.
4: Hindi lagi ko, hindi ko.
5: Oh, sige na. Ito mga wapay tuli, linya na. Labong naapay operasyon tuli din sa itong lugar.
6: Manakit sa sunod dira. Pakangu na to ni kipra dali.
5: Oy, ikaw buknoy.
3: Sige na.
5: Sunod na. E nagka-adlock dira. Di ba ingon ko ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na to na iyong kaisog.
3: Dini man ko lang kung may pinakatalawan sa mga kul. Sige na buknoy. Patuloy na ito. Talawan po kay kabataka ka. Patuloy na. Dini lagi ko.
6: Lastar na dira. Sige hilak-hilak. Adi ako. Kisa sunod.
5: Oh, last na lang ni, si Mang Kanor na lang.
3: Masaya ako, sa pagto na mas kuhawa ko tuli.
5: Pwapan yung kay tuli, huwag inilinya ka diri, di ba?
3: Ayaw kong pasangin di ikaw, nagtuli na ka. Huwag ka na tuli, kaya huwag kami tubo. Ikaw ang huwag na tuli, dili ako.
5: Mang Kanor, kapalo na ko ni mong nga huwag kay tuli. Maunog ikaw ng sunod, pagdali diha, talawan.
6: Kanor, magdali diha, kinagdali po ko din eh. Nag-ugong na kong bayabas.
3: Madaming tuliyon dyan ay ko. Di na may mamusaka ko sa lubi. Aliya!
5: Si Mang Kanor, ikat-kat sa lubi.
6: Uy, Kanor, naog diha.
3: Di ko muna ako dire. Di ko magpatuli. Pag-boot day mo, butaan na iba day na.
6: Hoy, Mang Kanor, naog diha. Klaro kay putot mo.
3: Madami, nagimaw nga akong putot. Di lagi ko magpatuli. Pag-boot day mo. Tanaw na ito, makaabot pa mong sakanin lubi nga taas kayo. Di na ko nila matuli.
6: Di nyo rin ka magpatuli, ha? Ani ah, sensohon ko ning lubi. Ani ah.
3: Matumba na lubi.
7: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Giant makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Ay, salamat! Nauman na yung taon kong panglabas ako mga sanina o pantalon. Ugas yung kayo.
4: Ah, Sir Mangkanon, naapag ko kay labanan diri ay.
3: Unsa? Unsa ba na?
4: Napay ko andiri o punda, habol, bedsheet, malong, napagay carpet, laban pa na nimo.
3: Unsa? Ganong ako may mo laban na? Kabalo ba ka nga, bago ako na maglaba, karo palaban pa ko nimo? Kanagana na, ikaw may yaya diri. Ganong ako may palabon nimo? Uwa kay katungod, gasugo-sugod ko ni mo, kay amo ko ni mo.
4: Sir Mangkanor, dili man ako nagsuguan na imo ang mga asawa.
1: Oh, Kanor, unsa naman pwede mong gihimuan na itong yaya? Ikaw ang manglaba kay mamalingkim ang duha. Kasabot ka? Ay nagpalag diha!
3: Dili-darling, ang akong pasabot, tama-tama yun ngayon mong ubanong siya yung mamalingke kay ang imong mga palaliton bugat po bayana. Dahil mo bit-bit. Ako rin bahalang mukusukusuan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na tanan, darling. Bugat na ba kayo na labas? Bantay lang yung kang asawahan ka magkabaw sa iyong kunay mo. Wala na rin, ingol ko, sugdan na akong laba ang karpet. Magkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
5: This is what Classic FRC is all about.
6: Just let your love flow.
5: Classic FRC. MOR Classics.

0: Tay, ano nang sex man?
1: Sex, na ano, mga pamangkot ni pangtigulang maniman. Ang sex, anak, amoy ng ginatawag nga ultimate expression of love, no? Nga ginhatag sa atong Ginoong Hesukristo para sa mga married couples. Pamatuod ina sang himpit nga paghigugmanay sang duha ka tinuka.
0: Ayaw mo galing na, Tay. Bukalawig-lawig ba? Amo na din butang ko sa akong bayo data.
2: Abaw! Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC.
4: Classic FRC.

0: inap ako di sa kanto, hulaton kong akon bana, landion ko siya. Kuno abi, call girl ako. Ah, ara na siya. Sir? Barat, walang bala ako, sir. Hamot ko bala, sir? Simuti ko bala? Te, game ka, sir?
1: Hindi ko, miss.
0: Ay, nga, sir, how? Anong naindian mo sa akon?
1: Eh, hindi ko, simo, miss, kay napareho lang kamay tsura sa asawa ko.
2: This is the sound of Classic FRC.
3: Classic FRC.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pre!
3: Oh, parang kanor!
2: Matay pre, lahit naging kay mga bata noon rung panahon na. Tanawan ng dalaga sa atubangan na to.
3: Oh.
2: Pati kasikse, hames kayo. Naka-nursing pag-uniform. Mugin na akong weakness, pre. Makakita kong nursing. O yan, makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung ko, pre.
3: Oo, oh, mauba.
2: Tanawan na guna, pre. O, batanon ba kayo? Kung sa mangga pa, pre, mangga Cebu. Perting hinuga. Ay, makapanglimbaw itong balahibo, pre. Tanawang sampot, pre. Makapanudlong kawatan. Pati kaigwan. Lahit na yun ang mga dalaga ro, pre. Mamods na kayo. Murag julin. Way pakay.
3: Ah, kana, pareng kanon. Ako ba ng anak?
2: Mau ba? Mugin na akong ginaingon mo, pre. Bantayan gini mo na yung anak sa mga daotang elemento. Tidak ka kayo palibot ka ron. Nga doon ay daotang tumong o intensyon sa mong anak. Nga gwapo para makiliwat ni mo gwapo. Baya ka, pre. Di ba, pre?
3: Oo. Panilap pa ka ganina, pre ba?
2: Ay, gana. Madyo ko mo storya, pre. Kaya makasigawang sa pre nga mo to na itong laway o kalit. Ingon anak akong mo storya.
3: Habi, mangod akong type ni mo

0: Oo, kung mapatay ko gani, bo, hindi mo ginpagbaligya ang 12 hektaryas nga duta sa likod balay tato, ha?
1: Titay, paano ko to ibaligya kay hindi man to aton duta?
0: Bugani, ambal ko si mo, hindi mo pagbaligya kay hindi to aton.
2: Wow, puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC.
4: Classic FRC.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, paring Lito, naunsa man ka nga murag gani na mga goal kayo?
0: Bad trip pre, birthday sa akong asawa. Ako siyang giregaluhan sa iyang gipangayo. Nasuko man hinuon.
1: Nasuko siya? Unsa man iyang gipangayo di ay?
0: Ingon man siya nga diamond. Di akong gitagaan og bara ha.
2: Ana.
3: This is what Classic FRC is all about.

Classic FRC. MOR Classics.

0: manamit.
1: Simhutan kag saburan ang manamit nga kalanon sa Joel Macchao Fast Food.
0: Joel Macchao Fast Food.
1: Pilawi ang ilang mga specialty katulad sang batuan nga may chocolate topping, bitsukoy with gravy, sweet and sour nga alupi, macaroni salad with bagungon, club sandwich with binuro, kag hot and spicy fried chicken with floating tabagak. Joel Macchao Fast Food. Dala ang inyong pamilya, katropa, kabarkada, kerido o konkerida sa lugar nga manamit ang kalanon kag madasig ang serbisyo. Joel Macchao Fast Food. Wala ka pa ka-order and sigida na dulong dayo ng imo pagkaon. Kabisan wala ka pa nakakaon, ang gin-order mo, madasig man ini nga himuson. Joel Macchao Fast Food.
0: Joel Macchao Fast Food.
1: Dali na kag hingabutan kay base hindi mo na ini maabtan.
2: This is the sound of Classic FRC.
3: Classic FRC.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ikaw bata ka. Kung wala kang nadisiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo. Go, dali, dali, dali. Lakaw lagi ka. Oh, tama na anak, ayaw na paghilak eh. Gipalakaw na na ko ang bata. Hadlok lagi bata sa kuha.
3: Thank you, Tatay Kanor.
4: Kinsa may nag-away mo na? Itudlo.
5: Kanang kanyang tiguang.
4: Kana! Huy, tiguang! Nanong gipahilak mani mo na akong anak? Balag ka? Ha?
2: Ay, sir, may adlaw din mo. Kanang imong anak manggod, basta mutan na. Giawayan niya akong anak. Ikulay bahala disiplina ni akong anak, sir. Ay, palang di anak. Hilak-hilak kamay, hilak-hilak kamay.
3: Nganong hilak, manggod?
2: Basta hilak kamay, kamay lang, hilak kamay. Kung bata ka, wala diyong ka nagtudluan. Di mag-itudluan, tagagsaktong pamatasan na dili, mga away. Tara, nagsipat na dahil na, hindi ko kay lawas na.
6: This is the sound of Classic FRC. Classic FRC.
7: Hey, have you ever tried? When I say I'm spinning round, round, round, round, smoke blast stained right up.
6: This is Classic FRC on MOR Classics.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: Nay, Buknay! Abi, tawag ito si tatay mo sa cellphone. Kagabi na, wala pa kapuli.
1: Okay, Nay.
0: Oh, di ano na? Natawagan mo na?
1: Oo, Nay, natawagan ko na. Pero babae man tong nasabat.
0: Ha? Babae? Hambal kugid mo. May ba niya babae si tatay mo? Te, nistorya mo, nistorya mo? Anong inhambal niya sa imo?
1: Hambal na, Nay. You have zero balance in your account. Iwala ko na lang ipatapos kay damata pobre man itong magambal.
0: Ay, aba! Fuerte.

0: langgan.
1: Saman.
0: Kapoy nagyan yung kalibutan na ba? Kanibita akong kinabuhi, baragwa na yun ipadulungan ba?
1: Oo, dayon.
0: Kalang pwede tudluan ko ni mo asa padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can see-

0: Nga, pamangkutang teacher ko kung ano kuno ubra nyo.
1: Ihambal lang sa mga teacher, anak nga carpenter.
0: Carpenter? Anong carpenter tayo?
1: Carpenter! Taga-pamintura sa kotse! Carpenter!
0: Wow! What the?

0: ko si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 anyos ang edad. Kagpumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagkasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kagtimos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una, nanginyilo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag-high blood ko, subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na, kagwala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule. Himuini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kag tagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kag tagok sang saging. Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule. Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, mangin kibulon, kag kabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita. Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
2: Definitely no therapeutic claim.
3: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Simang Kano!
1: Tumubirada? Tatlong pa sa okra!
0: Simang Kano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Simang Kano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo simang ang istorya! Kay siya, Simang Kano!
2: Raw siya man yung classroom nila ni Apriot nga pwede mga limuuta. Ugaw pa yung kainin yung classroom na pa yung mga parents po nila siya mga classmates, mga bulingit kay Gaw. Mas gwapo pa ko. Siya man yun. Pero sige lang, kay Baudu ko nga honor yun ni si Apriot. Mo nang ipari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello ma'am!
5: Good morning ma'am!
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kung sa ang purpose aning nga meeting parents, no?
2: Usa ba niyo? Boring man kahit ni Mr. Hani. Laay magkain din. Duka naman ni Lungko. Pero ako meri na. Kaya ba umang kong pasar ng champion? Ano ni Anhe pa man ko? Kapoy-kapoy na kong Anhe. Kalas-kalas lang kong pamilite. Pati pagi yung alimuota. Duka na siya. Katugo na dukay ko.

0: Sir, sir, sir. Nganong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Pandamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga itong asunan ng grado sa imong anak na si Apiot?
1: Hasta bugnawan ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog yung kas ka bugnaw.
0: Mauna! Sa imuha ganda naliwat si Apiot. Tulog-tulog lang man good kagod. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
1: Di hadyo ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksi na, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ang labaw na yung tagaan pa dyan kunin mo si mong number, ma'am.
0: A number lang di ay? Oh, di ara ko ang number, oh.
1: Madamay, buhatag yun ang number. Impatso dyan ka, mistra, ha, karun.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Palit na dyan kong flower horn. Dako kayo ang tangang ang flower horn. Burot kayo. Napag yung Chinese character ang kilid. Masabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang sana ko din rin sa butanganan. Pagpalit kong dakong aquarium. Alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong gipariban. Ikunot akong buhok. Gutom na hinuong ko dahil lugit na human. Nagkutoy na nga kong tiyan. Huwag may sudan dire. Ah! Otsa mo na! Tilapia! Anong may isda din sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.
0: Tanda ko. Bugatan yung aquarium eh.
2: O, Kanor! Asa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
0: Ipalit ko ang aquarium ma para sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda din ba nga akong ibutang sa baunanan?
2: Isang isda?
0: Katong isda din. Wabalik ka na kitang isda.
2: Asa ka itong tilapia? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganiparty na kong busuga kay liman mo na sa katambok pati ang tang iburot. Dami kayo, Kanor.
0: Panamay, kikaon niya, flower horn. Ama, nanungin mo man itong kikaon. Nipalit ka niyo kong aquarium kay buhion ko to.
2: Magbuhi kang tilapia na rin. Aung sali ka, Kanor.
0: Pati itong tilapia, flower horn to.
2: Flower horn? Flower horn na ito? Matong na mo nagnilaban ang akong ulo. Action kong kaipong.
0: Panamay, niburot ang agtang sa kunggangan.
2: Ano niburot kaya akong agtang?
0: Nihubag ang agtang sa kunggangan. Mura na siya daw, flower horn.
2: Kanor!
0: Kinagulainan niya daw.
2: Kanor!
0: Puslan man nawa na akong isda. Ikaw na ko'y butang sa akwaryo.

0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko bala kay Dampo na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ah. Aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano man ang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mong pisa? Subong dayon?
2: Wow! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, kanang imong paborito dong, kanang geometry dong. Di man kayo, ano man. Kay ako nakita dong ba, bisag unsa bitaw nga angle dong. Guwapo kay kadong ba. Ay.
1: Ana.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: love you.
1: More sa Magdamag.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Kung ikaw ay bola at ako ang player, masushoot ba kita? Hindi.
2: Nye!
1: Para lagi kitang mamiss.
3: Maride!
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Yes! Kamay dala ito namin eh! Una-una doon na akong kabaldes! Uy! Si Christopher na lang isyat! Lebron, isyat! Isyat! Isyat! Pandamay! Nag-burn out! Nag-burn out man eh! Ay! Uy! Ganun nag-burn out man eh! Champion ng tatong kong team! Pandamay! Ganun na bola! Tawagan sa kami!
3: Good day! This is Double Light! How may I help you?
2: Ayaw! Sige! Good day! Good day! Diya! Ganun burn out naman po na din sa mong lugar! Kabalo ba kang gatanaw kong championship?
3: Sir! Relax lang po tayo, sir!
2: Ayaw, sige, relax, relax. Di ko ma-relax kayo mo, champion na akong team. Abi ba na akong sakto ang ato surprise kurente? Nga nung sige mayapag-brown out?
3: Sir, ingani mo ganyan siya, sir.
2: Ayaw lagi kong ingana, ah. Kay Baluka, dugay namin ga-antos aning sige na lag-brown out.
3: Sir, natural ko nang awa mo'y kurente, kinaputlan man mo. Bayad-bayad mo bang may time?
2: Pandamay, o ba? Sir, sorry, wrong number. Sige, bye-bye.
1: Ano?
2: Pandamay, ang akong asawa. Yes, darling!
1: Kanar! Nga nung ulat ni Kurinti, ha?
2: Brown out, darling! O, sa bagong kamura makagwanaanan, ay, nai-rotational brown out!
1: O, say rotational brown out! Nga na may Kurinti ito mga silingan, ha? Nga nang kita ra may wala! Wala na po, di mo gibayaran ang bill, no?
2: Darling! Nag-brown out lagi! Lain ng rotational brown out lang, kay dili na kada lugar, kada balay na ang brown out!
4: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Use conclusion in a sentence.
1: You're sick!
0: Gary, pumunta ka sa bahay, ha? Huwag kang papasok sa pinto. Conclusion.
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: like we've got our first real job.
1: Come on.
2: The Brits would love to send in the SAS, but the gari grabe nang referensya ka ning talinga ko.
1: Pata.
2: Pati atot ko dai ko na nadudungog.
1: Oh, iyo?
3: Ano si Tahanta ka, ha?
2: Iyo, sige, Dok.
3: Ay, yun eh. Mm. 3 times a day.
2: Iyo po.
3: Mm.
2: Para sa inyo, Dok.
3: Pampakusog ininok kay atot. Pampakusog ininok kay atot. 3 times a day.
1: M. Oh.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Kaloy, dahi magparalumoy-lumoy! Permi na!
1: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
3: Easy!
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
4: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Si Mang Kano!
1: Yung bumubirada, tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan ako nga rin sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni maayo. Maunang magwelga kita. Kinahanglan, itaas ang atong mga sweldo!
2: Itaas ang sweldo!
3: Mauna, mga kaubanan ko rin sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang tangtanan sa trabaho! Damay, si Busing.
4: Oh, unsa may problema diri Mang Kanor? Unsa man ni? Nganong maman mo na narbaho rong adlaw nga working hours pa man ron? Kinsa may napasiog da ini?
3: Bus, Busing. Ambot ani nila, Bus. Eh? Nganong nagrally-rally ni sila dili? Ako gani ni gipangasaban. Kaning, well, kamo ha, wa mo makontento na yung sweldo. Mangayo pa mong uminto, nga dako na gaya magsweldo. Gani sila tanan, boss. Wag gani iwaw. Mga way utang kabubuton. Hey, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na po mo dire. Pantanggalon, gud mo na mo sa trabaho ron.
5: Tama, boss. Tama, boss. Simang ka na, na.
4: Ikaw mo na nag-leader-leader. Ang saman eh?
3: Wala, boss. Ay, maugaling na ako. Kaya dipensante ka sila, ha? Masayong ka ka, boss.
4: Wala ganahan ko, anak.
3: Kada, boss. Okay, dukay ka, boss.
6: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Kapiling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hugot
1: for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod wala ka load. Pasahan na kadayon. Sa trot lang, uyab mo ko or loading station.
4: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes!
4: Aba, in the mood sa duty ah!
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!
6: Easy.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Langaw. Parang feelings ko, akala ko wala na, akala ko ubos na. Pero meron pa rin pala, palipad-lipad pa.
5: Who got that more?
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong more sa magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-more sa magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: Imo ani iro?
1: O man ganon ra ko aning iro? Mag-ulang gid ako ni napalit ba?
0: Mama, na?
1: Unsa man di ay? Nabari iro manungay.
0: Gabay.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
3: Dahin, dahin.

0: Pray for days na ako na, misis.
1: Ah, magla. Tiyanong yung regalo mo siyempre.
0: Ang bali ako na, pre. Bisan ano lang basta may diamond.
1: Ah, may diamond. Tinano mga ginatag mo siya, pre. Malahalon guro, no?
0: Ah, hindi gin man, pre. Ratuhon man lang to, ah. Eh, ginbaklaan ko lang to, bara, ha? Sold na?
2: Wow! Puwerte!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
5: Easy. Take it slow.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Madam, paki-describe po kang taong nag-hold up sa imo.
1: Naku, kuya! Hindi po ako pwede magkamali! Siya yun! Siya! Iyan, no? Iyan! Iyan! Maitim! Panot! Tagyawaten! Pango! Bungal! Pandak! Siya yun! Siya!
2: Sige! Mamintas ka pa! Perfect ka? Perfect ka?
3: Kapal na to!
1: Siya nga yun! Ikaw yun! Ikaw! Maitim! Panot! Tagyawaten! Pango! Bungal! At pandak! Ang baon hininga mo!
0: Aw, si madam! Tapig pa para uro-utro pa, ma!
4: M-O-R For life!
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Mang Kano!
1: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
2: Si Mang Kano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Morning, sir! Dade midiri kay among dakpuntong nagpalasto?
4: Mawagin na tama, Inspektor. Dakpag yun ang palasto. Kaya muna hinungdan. Ibis ipalit bugas. Di naman palit bugas kay ipatanong gasto. Muna ibis ipalit gatas. Di nakapalit gatas. Ipalit lamas. Di kapalit lamas. Mawagin na dakpag yun ang palasto. Kaya kung wala yung palasto, wala mo patanong gasto. Dakpag yun na ninyo, Inspektor.
3: Mawagin ni Mang Kanor nga naami diri karon. Kaya mong dakpon, imong asawa, nga maunay nagpalasto. Dakpa na mga boys!
5: Ma'am, dali na ma'am!
1: Hakanar! Imugi ko yung padakop ha! Bantay lang yung kapapriso ko!
4: Damay, ako asawa!
1: Bantay lang yung kakanar!
4: Sir, kadali, Inspektor! Masturyahan ba siguro nato di? Ang akong asawa buhutan kay hinimba kay nawagi nagapalasto! Ako asawa, nagsige na nag-ampo! Di ba ampo na kadali? Magluhon pa ganay na padulong sa kapilya kay di ko nagapalasto! Gasolb-solb lang na siya kay mahilig mo nag-matquist. Tuloy ka, Inspektor. Ayaw nakpag akong asawa. Kiwanay mo basa sa kapilya. Tagam mo may nanakal. Tagam gahi mo kong kagulo.
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more Samagdamag on my only radio!

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Mama. Mama. Yang ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Aro paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Pigibong iyan ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: O yan si ate mo, ta. Ura na kaming budget ni Pai mo, kaya sa auto.
2: Ika daw.
0: Mama.
2: Ay, da, tulong na nga ni Tibo, Banggina. Tulong na, Tibo.
0: Eh, Mama, kaya pala na ko, Tibo. Naginibo ako rin sa Matibo.
2: Pumulong ka na, tulong na.
3: Si Tibo, ginibo sa Matibo.

0: baby, baby, you're mine.
1: Ready, set, more!

0: Dai, dai, dai, dai, dai. Pwede ka na reklam, oh.
1: Oh, ano to to?
0: Ano man yung dugaw mo man? May langaw niyaw.
1: Ay, nano ka to? Sa bakal mo nga lima kapiso, sa ano ginexpektar mo, haw? Manok?
0: Abaw, pretty.

0: Ang Janginichon!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa talan, pang macho, pang sexy, para sa mango, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy? Babakal man be spaceship, Choy?
3: Ano, Day? Anong mong spaceship man?
2: Irigalo ko sa bigo ko. Kaya maligapon sa akon, gusto niya na ko nasang space.
4: Ha

0: Na, pagpalit na ko ng toyo dito sa Pikas Balay.
1: Oh, teka nun!
0: Oh, samang ka! Ugaya ba ni Mumi uli?
1: Wamanggod ko kita og Pikas na Balay, tay! Puro manggod ti buok!
0: Matamay ka mata ka!
2: Diba-diba ang saya? More! Sa natatanging all hits forever! Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: Nong, pwede ko ka panaog. Dira lang ko sa may ido, oh.
1: Ate, sige, pa higit-higit doon talang diyo, ah.
0: Ay, ano nung man? Ngala ka pa nagpundo, haw?
1: Oh, paano ako sini makapundo? Kung ang tuntong nga ido, hindi man magpundo.
0: Abaw, pero

0: Hugot pa more!
1: Hindi ako bagay na dapat gamitin. Tao ako na dapat ding mahalin.
2: Hugot pa more!

0: dong, paminaw, bitaw na ako dong, utot ka dong ba?
1: Ha? Ano na utot man? Kalaing gun.
0: Alang, hadlok manggug ko nga, buhi antak ka,
2: Ana!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Pagkanta mong ganing akong kega niya.
2: Mong Kanor, big tea na. Salamat, Mong Kanor. Kauno na ako ay mong king.
0: Panamay, kao niya akong king. Kaning akong alas. Aniya.
2: Salamat, Mong Kanor. Kauno na ako na ay mong alas. Pildi! Tungis na, Mang Kanor!
0: Panaman, pildi na sa'yo ko. At isa pa, sige pa. Del, del, del!
1: Kanor!
0: Panaman, ang akong darling.
2: Wala ka, Mang Kanor. Giapo sa kasi mong darling, Dre. Di ba di ka sa tungit?
1: Nagdula na po kag tungit, ha? Di ba nag-ingon ko, dili na ka magsugal?
0: Darling, kasi ningon na nagtungit, me. Okay, mga pare, ready?
3: One, two, three, four, pass! One, two, three, four, pass!
1: Usik-usik na sa oras. Uli dayon kanor ha, pag humana na ha. Kitagang pakikagimuon sa balay. Sabot?
0: Yes, darling!
3: One, two, three, four, pass!

0: Inom! Inom!
1: Uy, Mangkanur!
0: Kinsa ka?
1: Nganong gahubog-hubog man ka?
0: Naglagot, Manggog Kupre. Kay bati kay nignaw ng akong asawa.
1: Unya, kung bati, magubog-hubog di ka?
0: Mao na sikreto na, Kupre. Basta mahubog na gani ko, pwede nang wapahas akong asawa.
2: Kanur!
0: Pagdabay!

0: Arday! Oh, naging tampa mo kuya dayaw? Nung sala kuya dayaw?
1: Ano ka ginambalan mo ko nga hipopotamos?
0: Ha? Nambalan ta ka hipopotamos? No, last year ko pa man naging hambal si mo.
1: Tika eh, bago ko lang inabalan ang itsura sang hipopotamos.
0: Abaw! Perte!